Umuwa, opere sigwilo, elias laska mume ngwo sina. Mina ndo tu egum all the way from Austria, ne wo try no mela special. Oko si me, ano no mela makulo si ke no mela. Makulo bra no ndo cha, ana ko mo mela ka mega do eni si. Ma wule ku igbo oto, na eni anwu logo stoma wule cho ya mwa. Asuka no mela ndo dre ndo kan kai we dre anyi. Onye wo egu bu mazi chi emezo nwo ko ya, alisi maka aja. Oku na ya se, ne hapo mela me wo mela elu, no waga dre ge njo. Me ko mela ben na go, ko wa we dre ge mwa. Nukuma se kala kudo de kwala giyo. Akwe sa gaba ni.